ngatuai tu geda beri kumang saduai ngajawai ku jaku kumang saduai jawai tembai tu tau kena kitai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan to area ku Natalia ni ang gawai FM.